0: Nalatan di sanana.
1: Uwasikan di tanana.
0: Nalatan fasa tali.
1: Belum ada dia.

0: Nagosuloy, huwag ka grami tara titagruyo.
1: Ang kalakman na kita kinsayan ko hi.

0: Kuriakwa.
1: Zau.
0: Taliliu nda tirau nandra siandra ndano tiang pambahin nda tirau.
1: Taliliu kira natok madalang batke yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Afepe kira ufa misubarano.

Ino ito mabtuman ang lati. Managay sa tayong tubalay. Tubinabili sila kamati mapiana ng lakas. Bandit at sofili sila alis bandit ang mabtuman ang lakas.

0: بس تم کفا بھی
1: Mi boge le ulu ha marotone lenta sa te matau chele hoi falu sa te virisi yedo to liara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sa te kumatelu te virisi tuko zai sa nesa te kereti ha munu ulu malaki am zoftoni na nikito ndi nina fas hai pa marotu aku na nikito. Aku ha avilimura chi leta. Le ulu amze ke chimi boge sa te ansano ho matau chele virisi. Zezan matunga nai tarai ho kumatelu ni virisi tuti vahoga. Wadagaskara ndi nina fa atu yan simon to liara musare.